Jingi wala. Hello and welcome. Garoma nga bahay ka nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi yang ang